0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turabaye bwa kenshi tibagenzi mukomera kuri gano vya Radio Indundi Culture n'umwanya wa makuru mu Kirundi. Amakuru mu ngano gatondo ko kuwimana itariki ya 12 ukwezi kw'2026 aza kubagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu badanaza bakora ku isoko nkuru ya Gitega bari dogere ko bazi gutunganya gushashi iyo soko biriko biraba n'ibikorwa bijanye no gucinzira so gutabara mu gihe muri iyo soko ko kwaduka impanuka y'umuriro abandi bidoga n'aborozi b'inka bo ku mutumba Kigaramango zone rukaramo komine ntago intara ya Bujumbura aho bavuga ko ibifungurwa by'inka byazimbye bagatanga karorero umukama wa rugo w'amafaranga.

0: Katuve kwa mubabe kwa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Bashima kurutse.
0: Bakeye turiko tuyaga nande.
1: Frederico kukamujumari.
0: Frederico kukamujumari sikitondo ciza kurinde.
1: Wewe ni mali murongo mutangu wawe.
0: Mhm.
1: Tatembana na taka watu nga aye turikunga nga hano kukayata.
0: Mhm.
1: Tatembana na mutangu niyo. Aye tiene turikunga.
0: Mhm.
1: Ikatembono mutango yange yose wirambire.
0: Yego.
1: Ikatembono papa na mama bo kutsoda.
0: Mhm.
1: Ikatembono tike ko kama kuma ikatembono na karikuru ikatembono na biyo kera ikatembono na kombono tapis mukiri kitondo chi.
0: Yego.
1: Ikatembono na imene wa tushoto wa ikatembono na yira fete ndao ko kama tsantra kitondo chi.
0: Mhm.
1: Ndagra karirimbo.
0: Akahe.
1: Ati kushuru cha kweli arakanye mustafa.
0: Arakanye.
1: Arakanye arakanye bo.
0: Sawa sawa le karo muhinga bw'ivyuma Kofi arabyumva.
1: Asa mubari wacha kanega mu mustafa.
0: Sawa

0: lekana kiri munywanyi nyuma ya Chantal ngaho cyane ngo rero gusoma ubutumwa. Alo. Mwaramutse neza. Bakeye bakeye tuvugana nande. Ego aho onyerera igitega mwaramutse muri gadezi. Ahakanye.
1: Arakanye kabisa.
0: Agira ngo birerekana ko nakavurangira gashobora kugumanya wari wose. Sawa sawa. Sawa sawa.
1: Kona mtumishi wa Mungu. Yesu kumuruko.
0: Ego.
1: Narese mtinongo nchi wa tatumura. Gwene mtinongo na sadana ya sifiri. Liyaki akura maradio nga mtumwa angara.
0: Ego.
1: Kani kasi kukiri wange wako mtumwa angara manyo. Ika rukuruka na hizi nari muri kiri sii nina kasiri mtinongo na sikani di imo mwenye yotu.
0: Mushiri we yitwa Datiba na bene wabo Ira Jules Fedia Trésor abagenzi we Lionel Pierre na Israel Gasha na Jone na Elia na Gerard na Juvenal sana bamudogo bye witwa Eric na Ndwimana kikabo Jone na Lionel na Bushumi na Desiratier na Joseph Musa na Sogo ngo inakuru wiwe na bagenzi biwe Medi Shehe abo biganye Ornera Divine Esaya Baba manga na bamukunda bose ngo birambire. Abajyanyi bacu ti harakanye harakanye ariko natwe nako banabwire ko ibintu tutaza kubyorosha rero. Witwa Musongozi ngo gatondo keza kuri jewe nyene umujyango wawe na Makado na Lazaro na Jiva na Juma na Lazaro na Adriano ngo bagire ibe byiza. Witwa Inosa Inosa Nyamurenge ngo atasha Freri bari kumwe ngo na Makini ngo bakabasaba uyu mugisha ariko ranyuma Inosa ubutumwa bwawe ni ukuri ntabwo babwanditse neza uzoraba ubuhinyanyura no maramutse neza.
1: Rashimimana n'abantu bakenya mu mutima.
0: Tuyagana hano akaba twakwiyarihe.
1: Abari se ngaya ku
0: muntu. Gitondo cyiza kuri nde Celestino.
1: Wambe ni wewe.
0: Urakoze cyane.
1: Ko nawe menyesha makuru yo kuri ndi ndi kirikini. Eka mbere mera singa ku muntu. Ndiye manwe nda ku muntu mbere cyere kwenda ku muntu tambone na gasore nda ku muntu. Eka mbone tamiyano nda mu nyamuhanga bo.
0: Ndikumenayo Elias Matana Mango ngibitondo cyo kumudamu wawe n'abana bawe mama wawe na munwanwa na moza na misigaro mogo ciza Manuel Rwandika wo bazikizina rya niyo nzima mwaraba bapfukanya barundi ngo abagwaye abafunzwa bakunzi n'abansi bori ndongozi zose namenyesha makuru bose ngo bagire igitondo cyiza
2: waziri batigorogota
0: Jamari numudandaza wibiraya ngaho ku isoko mu kinino gwe gitondo ciza ku mudamu wawe Akizimana Faustine abana banyu muhashi Ozias Chomozi Birungo Zefere ngaho kumuha na Jacqueline wiwe bimisoko na Jamari bamuzi ku izina rya Fundi bibagiye Jean Claude Shimira Imana n'umuryango wiwe ngo bagire igitondo cyiza nawe tugushimire cyane bo salo
1: alo
0: maramutse neza
1: maramutse
0: uriko tuyaga nande
1: uvugana kenge poroti
0: porotazi amakuru yawe
1: aya makuru ni meka kwe kwa ino umuta mutone disindi
0: ego igitondo cyiza kuri nde porote
1: igitondo cyiza kumenyesha makuru wose ndi ndikiritire
0: turagushimiye cyane bwana
1: niragira duvena ya tukimana reperiye
0: mhm
1: nimbona maisha ni ya Mungu
0: ego
1: nimbona norobere mhm amona safari atashika maboko
0: ego
1: nimbona arufoso ngahivumwe
0: mhm
1: kumwa mwari Ekamuru changa akundi bose bindundi kitenda itwize umutimwiza.
0: Sawa sawa.
1: Ariko murago iriko yaje nti yumva neza andi mwino bijwangara murago mu bihinyanyo.

0: wagufati kana kirundi munywanyi allo
1: waramseneza cinema zakuru
0: dagwai mwaramseneza cyane gose
1: basa kokana mese kwa federal
0: eh ahimutamu mwaramutsimore
1: ukuritu tasini sana kusalukumba kanyi
0: eh ngwara kanyingira kavura kagomba kugwa atakavura kagomba kugwa
1: ego mwara ravunikire rumwe kirigwe
0: ah nabyo nyine si bibi nibaza ko ari byiza cyane ariko rero ngo ngaho ibintu bimeze neza ngaho muri yasaro yawe baguma bavuga ati kumbure rihindura ingendo hari ico yamaze
1: ewana nakwidoka nakwidoka buja kijakijane onase nyine kirakenewe n'ukuri nakwidoka
0: ah ubu byiza cyane gose twagiye muvandimwe bwana nyaranja ngaho mutambu
1: igitondo cyiza kuri wenyine numa
0: ndagushimiye cyane
1: Mujango wa mnye sama kuru vila diyo ndi kilitire wa sawa wali ti mugiri vihe zita nungu yobo tuwe ye me kutusiri ya mungiri sen kwa mutati
0: Sawa sawa
1: Inge nsemba nungu zambi njene dukorana tukiri kito ndo tita nungu jango wa osu
0: Muli kume nga ho njene?
1: Iba na zambi tulikume nubi hizi tukwe tukwa ama umba tulina chana
0: Muli nga mahasari?
1: Epo
0: Sawa sawa
1: Ama nsemba na wiwara andine nga uku kabu zopu nungu mjuko tukiri kito ndo tita
0: Igo
1: Aregi sipe tere neri nda tari kwa nite kura gira manuse kuwa eri za tukiri kito ndo tita Nsemba na areki mwiza hari tukiri kito ndo tita marikenu uwe krodine nga umu mkiri kito ndo tita
0: Ego
1: Inge nsemba na uunye tomo zinga uku kateru tukiri kito ndo tita mupepo tukiri kito ndo tita Mugiri kinga umu maere tukiri kito ndo tita Mukama unwa yanwari nuwe ere na tukiri kito ndo tita krodine nga uku itani nuru kisese tukiri kito ndo tita Itie kukamu tumarite tukiri kito ndo tita Uyutupe nare wa tatira nyangere nga kone tukiri kitondo siiza
0: Sawa
1: Ama nsemboda uyu unye damiyanu nga unye mwanga tikitondo siiza Ige nsemboda uyu unye zami nga umuruwanda nuyu mamakeri muruwanda tukiri kitondo siiza Ige nsemboda uyu unye na hayo nga umuhigiro tikitondo siiza Eka muri usangi inge na nyitose zira diyo indundi kilitire timugiri kitondo siiza Akadiri mbona konye na doza kimwe kimu mana nanzigo
0: Nanzigo nanzigo ni habisi zegusa
1: Ewa, nasibu chonyele, imana ni abisi ite
0: Asa, nuko nuko
1: Ukirimi ya sita muge
0: Tulikume mufandi mwenye rancha Aule rukeneko wimosha nezu genda bata genda bara kutukwenga bakura baba kumbu Halibuza bita kumunga ikigwe, ikimwerere Nukuchuge na kuwa kwa feri babi zobere yengabu wa nyaranja mwa jamze Haja nyene kabisa ugiroti mvuye muri saro canke bandemye ukundi gushasha muca muvyumva neza cyane rero nuko ibintu babyifashe allo allo salama salama tiaga nande Alphonse ivume ngawe mbonye ikinyinya muri buhumuze
2: nakare cyane tumeze neza kuye ntango
0: man aho ni byiza cyane muvandimwe wacu Alphonse igitondo cyiza kuri nde Alphonse urakoze cyane gose Ndagushimiye cyane bwana Alphonse abantu bo ngaye kinyinyi baduhere mwaramutse

0: kw'iby'Imana byerera igihe n'ibyerera inzara. Alo alo naguhaye maramutse neza mutama twemera buntu wa Yanuwari sokuru wabemera indundi kiritire
1: uramukije uramukije kode umunsi mwiza w'Imana hamwe n'abamesha makubotu n'abakoko
0: nukuri tuwaguhaye maramutse natwe bwana buntu wa Yanuwari n'umutima wacu wose. Alo alo alo Yanuwari asa shetani ni mubi kabisa murumva ibintu agomba kudukorera adutwara umutima wacu turiko tuvugana. Alo alo Yanuwari usanga ni birere birabyanse birabyanse ariko ntashimana nanzigo turashafise umwanya mwiza n'umutima ndaza rakoresha umwanya araza kuza arekambe na kirundi munywanyi. Alo wi
2: Sawa.
0: Salama salama tuyaganande.
2: Namare kumuhigi.
0: Waramutsimorega jam.
2: Atamisawa.
0: Urabye hariya hejuru iheha ubona hameze gute muri kano kanya.
2: Asa, twabona ko kere kizombe atagombe azukubira
0: ikadukuko. Yego. Sawa sawa ibyo navyo ni byiza.
2: Akabyo kazari he akariho karaganuka kumuhigi.
0: Kariko karamanuka buke buke.
2: Buke buke.
0: Reka tukavugutira umuti reka tukavugutira umuti.
2: Ah,
0: sawa sawa igitondo kiza kwinde rero jamu ndagushimiye cyane ndagushimiye byimva mutima sawa sawa
2: Ramana Ram dhanaje suru kebala na kati suru kebala na kati kanza suru kebala di kati. Mene dam kana na bana kana di sini kana di kati jamu ye mula wahi kusen. Uu tadi kumu kani di kati. Ukali kumu mara ame kumu kasper nga angsa atu kane di mi sada suru kebala di.
0: Ego.
2: Aman gemen dam kasa san luwi mana kasa san luwu ye. Kaya kusiro.
0: Ndaira gijura mumbone na ngao gajama.
2: Asa, ndaira gijura ngao umanya kuma gani mchami ni kena mchami chena cha kama hiru cha mumbara jabaku ye kumumi.
0: Sawa sawa.
2: Akari nindo.
0: Wego jama.
2: Kanyaka kanyaka pole pole.

0: kose kazikaleza zungango wawe.
1: Sawa sawa.
0: Narufati pume kwa hengama.
1: Mhm.
0: Na mtu mama wano wali.
1: Ego.
0: Ezifirani mulu hiki.
1: Mhm.
0: Tumuza mtuka fonika uri muka wumba.
1: Sawa.
0: Tumuza mtuka uringamuri eteni.
1: Mhm.
0: Tumuza mtuka mocha nini mtisotu.
1: Ego.
0: Nairike ngiri ya mkani ya chomozi.
1: Mhm.
0: Tabu anda. Eko wamanyi mwetu na mtaki tena. Mwakote.
1: Sawa sawa. Lekambera chambana ya nubu tumab gauri vize batazira gwemera mivuma umugisovu njene kwinyamu ya anga tashumu fasha wiwa Gizimana Chantal nabana biwele hila Darlene Fosse Eme Sharome Mugisha Medisoni Erike Livingisoni nga njene mwle Denim Bunu Anwari Levis Manuelina Najo njene Claude Ngo nabana

0: kana kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone alo
1: alo kudale gimiza
0: ale gimiza waramutsimore
1: nukuri ndasimu witeka nawe
0: nukuri binataraka vubu bitameze neza cyane gose
1: uwambere ni wenyene umari murongo
0: urakoze cyane muvandimwe
1: nubari mu buhinga bw'isimu
0: ni Koffi Olivier ntwari
1: Amesa mazema na reo mseri wanza yitwa kuihangana Lydia ngao kumota tuwirambi
0: Yitwa kuihangana Lydia Gosha kwa kazina niko
1: Mzembo na maa wukwe na data wukati mwirambi Kira bandi kurubai na bosa na kazi ngao murungu wati mwirambi Lelika kune warandina mkwa randina tuwirambi Mbune domeka wachara wapike mwekarengane Tiangandona kazina buye mwize kumusagu Kambone kweti kuhamba sitamiano mnyamuanga timbe wajie Hirambu ngao otidye ukamutona sinakarikuru wati uirambi Mireye ngao kukamu onu mkoga wati uirambi Rena mahawi wati mitagatiri Lekante nongi rambuna tinyara anza Tereketi ya kumbi semarita timuga wahenga miaturie Lekante mbona wakama muruanda Mosiki muruanda desire muruanda Aregisi muruanda karaturi ngao muruanda Nzimura deo mkazi wagana watafi ngai gianga na karaturi mulimini wati Kanse mbona ngao ba marire zamu maranga tareki mizora kukuna niba giyenge nda tege pata kizora ngao mkanyosu Matere ete sino niba gira na wengene kambone ngao kata mkanyosa na sandiri na timu irambi Kanse mbona ngao atapara kuizana tiwitaka tile vichete korotii na tiuraho Kanse mbona ngao anduge angurugato nyambone korobisi mmasara na pasifiki na ongene mbona kukirari kiyo nina nyawe Kanse nongi rambone ngao kingi robu na menedora timara eneza Tunda vila mutama kariri mbuko nga hika sura tiwitaka tu
0: Sawa sawa Ngovu Ngenda chege futa pacho kizera Sa Ayo mazina ya chege na yoko yeti Aranyote za Utize mubushinwa vila kukora Alo alo
2: Halo.
0: Salamati ya ganandi.
2: Uriko mutama za ugu satanga hivula.
0: Yuri. Kamakuru yawe Yuri. Sawa sawa. Wikitonda chiza kulinde.
2: Atu wapuwe kumure umbure kimuita.
0: Sawa.
2: Kwa kabine pepu.
0: Aha.
2: Ewa kanyawe yunga mchirari.
0: Ego.
2: Yote ni nogo. Katara kujizani. Kamuji ugasiru. Kirapu mkino honu.
0: Ego.
2: Namo jare yi hanga na yaraya kute mkino umana.
0: Ayaya.
2: Zamti.
0: Pole kabisa pole.
2: Ata yi hanga na kweli yari umene wabu kirapu. Ego.
0: Mubandanya mugiri beziza buwana irichi.
2: Ata sawa sawa.
0: Sawa.
2: Mnde.
0: Aloe irichi.

0: Iki ganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanya ku murongo wa telefone ndabona wundi munywanya lo. Allo? Amahoro y'Imana bane nawe kandi.
1: Etienne mwizenda.
0: Etienne.
1: Yego.
0: Amakuru make ngaho mwijenda.
1: Nimore ko yari nimore.
0: Bamwe ba Dobrine ba Kevin bari ngaho naba ba gikonyozi.
1: Ano bibereye ko no bibereye.
0: Baramutse baramutse.
1: Natana cha. Bamene ko bari ngaho yo.
0: Ndagushimiye vyimva mutima.
1: Ego.
0: Sawa.

0: twakira undi munywanya ari ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Wi na mahoro.
1: Mahoro.
0: Umeze neza?
1: Ego.
0: Ego, tuyaganande.
1: Havugiyaremye imwara.
0: Havugiyaremye. Havugiyaremye imwara mwaramutse gute?
1: Ase turashima kwese.
0: Aho ni sawa. Umunsi w'Imana mwiza kuri nde havugiyaremye?
1: Reka mbere kuri wewe uri muryango wawe.
0: Ego.
1: Sambara tishayo ngaha nyakarara. Temba ni ubuha amazi.
0: Ego.
1: Temba na rati harimo ka etaje na cege. Nagura amatare.
0: Ego.
1: Ngenda harimo harimba neza na vina. Murugu kana filibe me Tanzania.
0: Ego.
1: Abandi bose kizina rya Benya abandi yirigira mu kwiye bana mwiga.
0: Ndagushimire cyane havugiyaremye.
1: Ego.
0: Ego. Sawa sawa. Niyo yabishatse yukubaho. Ntugire ubwoba, ntugire n'ikibazo. Byose byose zobikora. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Hello.
2: Amahoro cyane bwana Kongo.
0: Amahoro y'Imana wabane nawe bwana na Norbert.
2: Yongera horane nawe mutama mama.
0: Amen amen. Cyane.
2: Ewa ndabyumva none hakunze ntibamurika.
0: Niko bimeze kuri inosi.
2: Ego na cyane cyane muri kumwe nande mu buhinga bw'ibyuma.
0: Mu buhinga bw'ibyuma ni engineer Akerine Bizindabye.
2: Akerine Bizindabye ati amahoro y'Imana abane nawe.
0: Ego.
2: Na cyane cyane ashakubikira hariya kuri Monti w'Igikungu araba akaririmbo imigambi. Haririmbe na Kohare Sainte Famille.
0: Ego.
2: Abanza akanezerewe wewe Kongore n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye.
2: Akerine Bizindabye mu buhinga bw'ibyuma kibana agira ibihe byiza.
0: Oh la la la la la la la. Aga telefone karamwiyatse. Aga telefone karamwiyatse Norberi ariko tumushimire cyane. Ubandanye kwiryohere. Gurasubira twakuri nimero ni ya indi nyene. Reka twakira uwundi munywanyi yamaze gushika nawe nyene ku murongo. Allo. Allo. Namahoro namahoro bwana Livingstone. Bimeze neza cyane. Ego. Ego. Ego.
3: Abanyi tubona muri yose ni nibagiye mu jango batoje tiwe cyangwa mu jango akureze awi yose.
0: Ego.
3: Kumwe kwa mwambara uyu yose ni mu jango akira cyeri. Kumwe kwa mase ni mu jango ngona.
0: Ego.
3: Abanyi yose ni na cyane ni kitinda cyose mu rakonje.
0: Ndagushimira Livingstone ha mu ndamukirize makezi.
3: Ego ni mu jango akira cyeri yose ni mu jango mendunzi.
0: Sawa sawa na timba wese.
3: Sawa.
0: Aya. Reka twakira undi munywanyi ku murongo inyuma ya Livingstone. Hello.
4: Bongore amahoro y'Imana bane nawe.
0: Amen amen.
4: Meze neza.
0: Cyane.
4: Umugitegaza ujumbura nga mu kinindo muntu w'Imana.
0: Ego.
4: Bana na buhanza.
0: Buhanza ndakubona ndakubona.
4: Na cyane cyane. Kamere kuri wenyine na wa muryango wawe bwana Kongomana.
0: Ndagushimiye cyane.
4: Abamesa makuru bose bindi ndi kirita tanu mwe mbanguye mwabagire uwimana mwiza aho bari hose.
0: Ego.
4: Gatse muri ari bingi tone abwe ku murongo tikomera komera banze yakumvise ati itagashe n'umujyango wawe. Amone karaberi nga hepo yanze ati gira uwimana mwiza reka mbone bizora bagawe zahaki ari nga mu kinindo wa mutama birungo nga mu kinindo ati gira uwimana mwiza. Reka mbone ana muri betruwa ati gira uwimana mwiza reka sendugara mu rugo mbere wa mujyango wanze ati gira uwimana mwiza ngira bandi riki ngaho mu rugo be donatwa gifaraza. Reka se mbona tieni wa kinongo ati Imana mwiza manono na paruwasi ngaho mu ngwena na gakoba ati Imana mwiza. Ubabe wa mwana nyabuye hari hose ati Imana mwiza wa mutama bunwa ntwari nuwe nari magamba tena pindi ari ngaho mwaro mutigaro ngaho mu rubuga ati Imana mwiza. Reka mbone Dominico ari ngaho ikiriri saba ngozi ngaho ikiriri ati Imana mwiza.
0: Reka
4: se mbona Ritine ari ngaho mu busurure mi ngaho kaita dicege na kirenge ati Imana mwiza sakiro damuru ari ngaho ku mutupe mukozi Imana Masume Edward ari ngaho mu nyosha reka se mbona Abbas mu kinama ati gira uwimana mwiza papa sentia ari hariya mu ruyigi wo ni juvenal ati gira uwimana mwiza Leo nari muri zone gitaba reka mbone deho nga mu buterere ati girumana mwiza reka cemo na marite ari ngahe mutambu nyaranza ngahe mutambu reka mbone Samuel munyamuhanga Damiana muri zigite nyamuhanga ati girumana mwiza merasi ari ngaho kumuhuza ati girumana mwiza Evariste ngaho maramja reka mbone jamare kumigera na jamare mugakara kibage na hayo na mayikoro ngaho kigera na tinyabigwe na side ngaho mukanihira babandanye bitagatira abanwanyi bose bindundi kiritira bo ntavuze nabo mvuze bose abanayi bigirira uwimana mwiza ntibage tanza
0: ndagushimire cyane wi bwana mzee chomozi
5: uraho
0: niho nibere
5: ndakumva gatanu kuri kagenzi kaka
0: uhengamye he chomozi
5: bisanze vugana makaza ku gaseru
0: aho ku gaseru hayagwa maki
5: hayagwa ameza kabisa
0: umwe lion mwabonanye
5: Nalaya ni napenwa tulikumu
0: Banda mkirizi
5: Balakumu
0: Nga ura musani zini njute bakunzi na wagenzi
5: Uwambeni pesa uima na batajila kongole awandi kongole
0: Ndagushi imie buwana chomozi
5: Na akirine bisenda hai Yere kete muka kumwembone uma weni mana pijike hawa na watatumbole laya ni ukasuru kwenu wa ukasuru pa kwenu ukasuru
0: Ego
5: Uwambia imana ga ukasuru ya didafi ukasuru kwa nanyo kukwa mezo njembo na abunuwa nwa inahiri na uwe buhanga kwa nanyo kukwa mezo ni pijike ni mwye tematichomo siya avumbi

0: ikiganiro ni turamukanye tuwe twari njora kibandanya karirimbo ni la noblesse oblige ka Koffi Olomide nizeye ko ariko barakuryohera bwana mushakashatsi karyohere n'abariko baradukurikira bose bari ngaho muri Konga bari hariya za Karama Benge za Sanga za Uvira za Minembwe za Baraka ikana bari hariya ngendo bwana Antoine Salonga karimo kakugwe neza karyohere n'abari hariya za Makobora nguyu stilo rouge nizere kuri kuraryoherwa uri kuragurwa neza reka nakira uwundi munywanya ari ku murongo allo
1: allo
0: wi
1: ariko muranye mu murongo
0: umurongo
1: eh
0: umurongo uruguruye
1: acha ni cyandere ndabacho
0: eka tuyaga nande rero
1: Janete kubanza
0: Janete
1: eko
0: ibu ibanza hayagwa maki Janete
1: amahoro
0: eh
1: ere kambo n'umuseri wanje kiri kumwe
0: eko Ufundike
1: Aya
0: Ikiganiro ni turamukanye tube twari njora kibandanya ku murongo wa telefone undi munywanya lo
2: Wana kongore
0: Wi
2: Biranzigura ishamwa kabindi ndetse na karenga
0: Canje gatandatu
2: Eh tanye cyuminuko nuko Ego reka nche mbona rero ure wonsa haherere ningenda y'indundi kristire kibanayogira ibihe byiza
0: Ego
2: Uwo bita izampezagira kibanayogira ibihe byiza
0: Mhm
2: Ya Maria ari ngaha ku isoko mu kinindo tigira ibihe byiza ntibagiye bigora abagabo iza haka haherere kibanayogira ibihe byiza
0: Ego
2: Udiane ari ngaha oya muri Kenya kibanayogira ibihe byiza
0: Mhm
2: Nibagiye uwo bita Tresor haherere kibanayogira ibihe byiza
0: Ego
2: Ewa nanasha ntari ngaho mwijenda kibanayugira ibihe byiza.
0: Mhm.
2: Ego na cyane cyane na musauza ngaho igitega Salonga Antoine ngaho muri Repubulika ni intwaro rusange ya Kongo kibanayugira ibihe byiza. Ntibagiye nijimbere na Lambert nabone bari ngaho muri Repubulika haranira intwaro rusange ya Kongo ibihe byiza. Claude ngaho igihanga ya Sony na wa Kenya kibanayugira ibihe byiza.
0: Mhm.
2: Na jambo siko ngaho murengeza n'uwo bita Ruyuki Rwimana Eric ngaho igihanga kibanayugira ibihe byiza. Na Mita Dorofe aherereye King Safari Mapoko kibanayugira ibihe byiza.
0: Mhm.
2: Ego ntibakereme ngaho ku kayetaje mu busoro kibanayugira ibihe byiza. Chege aherere kibanayugira ibihe byiza.
0: Ego.
2: Ego ingenda nyizindo ni kiritira aho bari hose akibana yo kugwa neza karirimbo ndakarindiriye mu mwanya
0: sawa sawa bwana Norbert
2: Ego muheza gigo
0: aya Ikiganiro ni turamukanye tuta rinjora kibandanya reka karimbo gaje karyohera cyane aba ba Philbert hariya mu rubuga aho muri Tanzania hose ko ntabuva bwana Philbert muraho papa divine Nuko ikiganiro ni turamukanye tube twari njora kibandanya reka twakirundi munywanyi ku murongo allo
3: allo mukongomani
0: allo amahoro
3: amahoro
0: tuyaganande
3: muyaganatiye ninga amukanyosha
0: tiyeri mukanyosha tiyeri makuru yawe
3: amahoro
0: umeze neza bwana tiyeri
3: ndashima gripe niyo mbona yawe mbakanye mu
0: gripe
3: Eko
0: Churondero witwa mushakashatsa cha kuronderera umuravumba. Sawa sawa.
3: Sawa manzi kutaje akiri bote kwamera nitaga kana na
0: yote. Tieri ndagushimira cyane. Aya. Tieri ka gripe kamumereye nabi ariko tumwifurize gukira no gukora mitende. Ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
4: Wanda kongole ni sawa.
0: Ni sawa ni sawa.
4: Mekane
0: cyane cyane ndashimuye iteka
4: ndatumba feri mwa haturiye na weekend
0: eka
4: yo
0: niana
4: oya uko kora kumwe na ane ntancara nigeza hamu kitoke
0: ah Chantal amakuru yawe Chantal
4: Mukuri ni meza kwa chini mama na hata tayari.
0: Mukivogero haya kwa makinone.
4: Na meza prema kabeho kusani kesh.
0: Akabeho. Kutambi yeno nengo shire ngo tumwe dutuma hakanyi hashuwa.
4: Leka tigira ni nani?
0: Jako Chantal.
4: Wambele ni wewe ni Kongo.
0: Ndagushimiye cyane.
4: Ewa na kampone. Kroja kwa tundu kanyi mga pondo. Mwuru tasa mwenye shakuru wa sari ngundi kikire Chantal abataji.
0: Ego, kuizina jabo se ndagushimiye.
4: Ndakumva. Kambana gisani genda Sandrine mitenda umukunora mu kino kandiwa gifuka mucuno mumucu mu genda. Kambana gisani bantu munta yagitega batuvukana sinira cyangwa sawiyana hamisha. Abantu batugira cyangwa turabakunda kandi abacaje.
0: Yego.
4: Ubamera karirimbo. Ndetse karivera mu himbare.
0: Akaririmbo karivera mu himbare.
4: Oya kasha usarina ni watete. Niba kia anu muri fetu wana koti kihanga koti kihu.
0: Sawa.
4: Sawa.
0: Aye. So silete atitu. Awoni Chantal hariya mukivogero neza na neza hariya mwijenda. Tugushimire twakirundi munywanyi ari ku murongo. Hello. Namahoro.
5: Sawa.
0: Tuyaganande.
5: Jamari
0: kumuhigira. Jamari. Kumuhigira tubwire yahavugwa.
5: Asa meza neza rakaza ko karakana arakabe kabare amuhigire.
0: Eka. Je ndumva mpavanda bahatumwe dutuma hakanya yashu.
5: Avugira mutsidamo byatwe cyatu ndikavukewe.
0: Sawa.
5: Ayo na musi imana we umpa yumuro. Usanga ramuje baba ahonjara.
0: Arakumva.
5: Atandare n'ari amukivuge. Anyuma ngira bandike ku rugo na kronika na kaza baza mu kindi bizimbu.
0: Ego.
5: Amutana n'wani magamba wati mushu ina. Madame wa ndi kumana David. Baba na banze batanu.
0: Ego.
5: Nabumwa bizuvuka da bana pinda ku mushu ina. Ama ngende ngahanye akujya bujura na ndende bujya bujuna watamu mige. Ama sayi damu kani ya tumutu ina anuuna ayo mu kani ya na maikura kuhiki.
0: Ego.
5: Ambala nana ita ike marami mfasye nga yigere ambala. Murama nga yigete kronto yigere ambala nga yikana hezi bitarat.
0: Ubabwira bacangire n'imishwishwito.

0: twakira undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Ah, santé ça. Oui.
1: Mokeze kumusaga na cyane cyane.
0: Kumusaga.
1: Yego.
0: Mhm.
1: Isa Fabilove.
0: Fabilove.
1: Yes, ta Kongore.
0: Amakuru yawe.
1: Isawa kabisa twashima uwiteka na cyane cyane.
0: Umeze neza.
1: Era ibintu ni odi ibintu ni alright kabisa.
0: Uwiteka bananye kugukomeza.
1: Na cyane cyane.
0: Ndamutse nshute bakunzi n'abagenzi.
1: Na cyane cyane kuwambere na mugire wewe.
0: Ndagushimire vyimva mutima.
1: Ndaba amenyesha makuru bose biradio indiondi kirike. Rekate mera mwizye na cyane cyane mbone sana harati na kombi.
0: Yego.
1: Sanare wambere no wakabi.
0: Mhm.
1: Yabana ka ukanga mwizye na nyara kibana yawe gatya no mujango wawe sati wa madame nawe imani ya mugon.
0: Yego.
1: Ekati mano kane bane ndaba ni mana anasere ngamu kanyosh.
0: Mhm.
1: Ati mana mesera bakaza bire mari boy kwa mugo cyo kare yakosa kiro damura kibana yawe gatya cyane. Yakatembo nanga yapari maboko nga mukanyosha twanawita katansana cyane mashani ya mungu nga mukanyosha.
0: Yego.
1: Yakatene ibona yodo nanga kuyitina twanawita katinasubawe na zumbi.
0: Mhm.
1: Yakatene ibona mandera ya mumbaba na pasikaza uwe na ine na kini na keni.
0: Mhm.
1: Umujambo wewe wote na wada twana mucha katansana cyane cyane mu final bitsinde byarege twanawita katamsa.
0: Yego.
1: Yakatene ibona bira ya mayanza nga honye gurore twanawita katansana cyane cyane na wambo kora yena twanawita katansana cyane cyane na Yohani Nyanguru twanawita katansana cyane. Uko bayo nari ba irwose dabana twana mucha katansana cyane cyane nda mbere ane mu cyo cyarugo twanawita katansana cyane.
0: Yego.
1: Yakatene ibona asmari kumutenye wa mahanda twana.
0: Fabilove.
1: Yes sir.
0: Uwanyi maduwa kanya bani ndabu nalivyanshi kumurongo.
1: Na chane chana karirimbo.
0: Ego.
1: Tudami ya kenda karirimbo kama sarina gashasha. Kateka ngezi za bakunzi bose mina shoni wa javanu bali mkirongo ya kurote hali anye wa kibutari ya mkirongo ya baka bonga. Na wala kwa namita katiangawa mkirongo na chane chana.
0: Sawa sawa. Kumurongo wa telefono hundi mwenye wanya loo.
2: Amauro mauro sarimta wanya.
0: Amauro imana bani nawe.
2: Makato mingi kayo.
0: Ah mzee mak.

0: mukanyosha Eric Ariya mu mabanda uraho n'uyu bita Mandela hariya mu mbaba yize ko ari ko ari ryohererwa n'abamabuji ababira ngaho kumusaga bera tukwifurize kuryoherwa n'uyu Yohani hari inyangurube nawe reka kwifuriza umunsi w'Imana mwiza Juvenal hariya munyangere na Juvenal hariya mu Ruyigi tutibagiye ba Yvonne ba Everine ngaho mu Kinindo ababaja Messi bamwita mu Japani hariya kwihorezo karirimbo kamuryohere cyane gose karyohere cyane n'uwitwa muzungu nyange ngaho muri centre-ville tutibagiye uwitwa Elia huri hose reka n'uyu Olivier hari yibusenge na Jacqueline ngaho ku gaseru Jacqueline ucunda mukiriza ba Beno aba mupepu bose na muzecomozi niho yibereye tutibagiye Gerard hari isagasosi na Gerard ngaho mu kabondo mwese mwese muryohe reka nakiri wundi munywanyi ku murongo allo Ah, santé sana.
1: On parle à Coleman.
0: Oui, bon, à Didier, à Tiraka, qui est caricane.
1: Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit.
0: Habi Namba.
1: Oui, Coleman.
0: Ego.
1: D'accord, mon salon, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit,
0: il m'a dit, il m'a dit, il
1: m'a dit, il m'a
0: Ego.
1: I'm going to go to the house. Na cyane ko ndada rika kurikirana kuri 99 99 cyo kimana buraku na rubatu ngaho oye bugatwa ariko barakurikirana
0: umwe cupa araharakomeye
1: acha cupa baje andi bazarika aritegeza ngaho kukayaga niho ndazi yibereye
0: eka
1: na cyane cyane kabisa
0: muramutse muramutse
1: ego ndi bazati nawe nyera ikagenda dukurikirana rikagenda dukurikirana eka cyo mona kari kuri ubutezira no bukamujumari
0: ehe
1: cyo mona cyasho wanje n'ana n'atene ngiri w'Imana mwiza
0: ego
1: kachembo na uyufuso ya rayi watugu yuwe re kachembo na rionel ya rayi watugu ya tine ikiri re mwese mwisa kachembo na uyuhuye sebastiana re kachembo na uyuhuye nuseye yipe nga ukamu chumaisi re kachembo na uyuhuye mwenwa re kachembo na uyuhuye onidasi re kachembo na chengemane uyuhasi kakati vita kati
0: iku
1: re kachembo na etene mijenda re kachembo na uyuhuye na choshi goshi re kachembo na kingi ogo re kachembo na vite tiro kachembo na vyoganga ukamu chumaisi re kachembo na maiti mutani
0: iku
1: kachembo na swariti kumamba re kachembo na putine verenari wa kamate ni mitaga tiro kachembo na chupa reka chuma na nuhi uwe na usalangawa kuna mareka chuma na benadini mwara na kila mba tini mitaza tineka chuma na laikiena kwenye kumulenga tini mitaza ti kachuma na nawe kuhige na shindabiko echa nasta reka chuma na nuhi mwuku reka chuma na nuhi uwe na choro reka chuma na kingi honko reka chuma na wanwanyi vindu hindi kitila uwewele usa tini mitaza tini mutama mugienu wimana mi
0: ndagushimire cyane bwana Didier Ratsira ka kirikare cyane
1: na cyane cyane reka cembona ngenda nipfuriza barayibubatse ubwabo babe amakarani baburuboye mutamba
0: ntibabo mu rurumbo
1: gira mahoro ndi batari ko radukurikirana
0: mbe na chupa ngo yaraye yubatse uguyiwe
1: oya chupa numuhumure chupa numuhumure
0: e sawa sawa
1: iyo neriye pe ni yaraye yubatse uguyiwe cyo kimona nuye bakunukeye fizo
0: fizo
1: Ego chane chane mutawa
0: Ndagushimire
1: Mutaka kile kandu viki yuna imana mihita
0: Sawa sawa
2: Uzana uzana Tumenezu mungie miwe tuzo sazana
0: Ikigani ironi turamukanye Tuwe tuwa rinjora kumurongo wa telefono undi mnyuanya Hello Hello
3: Hello amawe imana
0: Abane nawe
3: Ego nawe
0: Tuyaga nande
3: Ugataze mafuta ya radio mukasunzi se radio zirenga mu gisho kanyoni.
0: Mavuta.
3: Yebo, ala demo.
0: Umeze neza bwana mavuta.
3: Ugara ka mizene dela kimana.
0: Eh. Ngahura mutsinje utabakunze abagenzi mavuta.
3: Wa mbere ni wewe nyene.
0: Ndagushimire. Ikiganiro nituramukanye tuwe tuwari njora kibandanya ku murongo wa telefone wundi munywanya lo na mahoro
4: Lionere
0: kumubone
4: mata
0: kumubone
4: ego
0: mubone waburugu
4: waburugu
0: sawa wakabizi ramutse njute bakunze n'abagenzi Lionere
4: wambere w'inyine kongore amani bagiye n'umufasha wanje
0: ego
4: amani bagiye n'abana banje bose ibana ntacyo n'uko cyomuzi turi kumwe kweri byasari nyuma yanjye wewe
0: cyomuzi
4: asha turi kumara inyuma yanjye
0: uramubona
4: asha turi kumwe inyuma yanjye kweri
0: hindukira umuheri imwe
4: ego
0: ego
4: asha na marike kuku samari kimujabu ibana nibagenda isawe mukike
0: Ndebire
4: mukirongo
0: ego
4: na papa wanjye
0: nibagiwe
4: na mama
0: ego
4: ikanonona nasenge abakumubanga yana nabiba aba ari inyango zo munoze mu gitasa
0: ego
4: abose kandi turi zikiko yenshiza
0: ndagushimire cyane bwana Lionel
4: Akaririmbo ari cheka na cheu
0: sawa
4: okay mgibe mbizi

0: les uns fait le malheur des autres.
1: Nuko nuko ikiganiro nituramukanye. Allô?
2: Oui.
1: Oui.
2: Na mahoro.
1: Ego.
2: Uravugana chapala kusane batazera boyika.
1: Ah, mzee chapala.
2: Ego.
1: Urahura komeye.
2: Nibereye ngaha nk'umukibuki ahira.
1: Aho kushanti yagwa maki.
2: Ewa na hibereye ngaha kukimanga niho nihagarariye nyakuba.
1: Hamwe hafi ya Claudine na Rutete wiwe.
2: Ah, bibereye ngaho narukere matango tenda rubona ngaha aho twibereye asa turi kumwe.
1: Banda mukirize.
2: Bose barabyumva nyakuba.
1: Chapala.
2: Oh.
1: Kwa nyankuje mu yambere.
2: Reka mbere kuri mutama wasu buno bantu bari mbone cyumutse ku gaseru mbone mugenzi wanza arisimente turi kumwe. Reka mbone cyumutse ku gaseru mbona abamotari rwose dukorana ngawe mutambu urugire musimana mwinshi.
1: Ego.
2: Ndiye yuriko umudandazi w'ubusaza ntibagiye Aburahamu ngaha ku isoko y'inka ntibagiye n'ubu nyaranza ngaha afe. Areke mwiza yigira umusimana mwiza.
1: Ndagushimire cyane bwana Chapla.
2: Sawa sawa umusimana mwiza nyakuba aho ntibagena bitete ku isano n'umufasa w'iwe Claudine Americate mu Rubanda Felix Motari ngaha ku isano.
1: Sawa sawa.

0: Nuko nuko ikiganiro nituramukanye twe twarinjora karirimbo ni ntagati manigirira reka gace kabaryohera cyane karyohera abantu bose bari ko baradukurikira abari ngaho mwikora mwese mwese karirimbo kabagwe neza na cyane cyane uyu engineer Mumpaye ari yibuhina kamuryohere cyane gose karyohere n'uyu inyanse bamuzi ku izina rya Kocha hariya mu Masara tutibagiye Noeli n'uyu inyanse ngaho iburungu nawe nyina karirimbo kakugwe neza kakuryohere reka karirimbo karyohere cyane uyu tele disari ya kumukamba karyohere n'uyu mama Nadia na papa Nadia ngaho mwikora King Christopher karimbo kakugwe neza mutoto wa bringi bringi ubu ni maikoro hariya kuyigiro nawe nyine akaririmbo kakuryohera hello
1: hello
0: na mahoro tuyaga nande ego
1: Rodrigue Munyabira bakomine kuyibaga
0: Cedric Rodriguez
1: Rodrigue
0: Rodrigue makuru yawe
1: meta kuri nashimwe
0: umeze neza
1: nikome
0: umunsi w'imana mwiza kuri jaco ndagushimiye
1: aice mukisha
0: kando ego
1: eneti nibagiye sambwira umunsi mwiza
0: ndagushimire sawa sawa nuko ikiganiro nituramukanye tuwe twarinjora ku murongo wundi munywanya
1: lo
0: wi
1: na mahoro
0: ego tuyaga nande
1: uravugana n'umuntu yibereye nga mu gasasira nawe ni nduw'imana
0: nduw'imana mu gasasira
1: ego
0: nduw'imana makuru y'imizi
1: basha ni mure kweri tashimu iteke
0: umunsi w'imana mwiza kuri nde nduw'imana
1: reka mere kuri wewe
0: ehe
1: reka mure no Robert ha
0: ego
1: reka mbone yuri kwa yuri kugera n'umuntu atagara
0: ehe
1: reka mbone chapara
0: ego
1: Ikasino kiwaje na batenda twatwa mayini kiri kuwi mana mita kiwi mana asha trabi kuri kiwi mana mita
0: sawa sawa
1: reka mbone nga oye nga nje kukabu sofu ndabone wara ndabone wara ngine reka ndase ko cyane mu bigeni reka mbone mai koro nga mukani reka mbone sai nabikoi na hayi
0: yego
1: ndabone dabi kuri kiwi mana mita kweri kabisa karirimbo
0: ehe
1: Hadoza kimeki.
0: Nduwima.
1: Za.
0: Ndagushimire.
1: Basha, burakoze cyane bipfuye ku mutima.
0: Sawa sawa burakayenga yenga.

Reka nderekere agasozo ku gasoko. Naricho kizinzira kizanana. Baza abashengera n'abashenguruka. Nibatamumbiya muzotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibindi azishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

0: ariko kuzo nenda kikubajije kugira ngo abantu baro kwatumbiriza bashira amazinda kobera kobera babaje ugasanga ugiye kwa muganga wewe uzi kugiye kwivuza munda bagacha kubwira ati wewe mugabo wewe uzi namakuru wewe hajya na intestines ziragwaye bimeze kunuko nuko nuko ivyo wawe bimeze uko
1: ego nubundi inzoka
0: nico gituma nenda kubajije ico
1: kibazo ate cyane nubundi inzoka yuzigwaye zirabangamira aba intestines guko niho zibera niho ziba kenshi kandi nababwiye ko nyinshi zinywa maraso izindi zikaje ivyo dufungura umuntu akaba ari muri bamwe bitwa njya biroka umuntu akajya mu ngo ntigire atora kabiri ikindi kimenyetso nko ku bantu abantu bagwara inzoka cyane bashora nk'abagabo bashora kubura ubushake abantu bubatse bakabura ubushake bamwe bacha bitandi mazina cyanke bagasanga afite ibazo mu ngo zabo bagore babagatangura kujya kuyumvira nka iyo batashize batubatse urufatiro atashize urufatiro kuri Yesu ugasanga bakiye bajya gutangura gucya ukinyura abagabo babo bayine ko bagwaye inzoka bakabura ubushake yabarakaranigwe ko cyo kurangura abangayo
0: haba ku bagabo no ku bagore byashobora ico kibazo kirashobora gushika hose
1: yego ariko cyane cyane ku bagabo kuri ubushake niko cyane cyane ku bagabo kuko bakarakaranigwe inshingano bagomba gukora mu rugo kubera inzoka umva ko byo kwirinda kandi hajya niwe ujya niwe mutima w'urugo
0: murumva ko yangwara ikomeye areho umuntu yavuze ati wowe urafyina ku isumba ariyo ngwara
1: isumba ni ngwara sibe ni ngwara ariko abantu benshi bayifata nk'umusaza
0: bayifata mirerego nicyo gituma bayiciye ku mugani
1: ati
0: urafyina ku isumba ariyo ngwara
1: niyo ngwara kabisa
0: none urumva ko n'inzoka zishobora kugusambuza ugatekera utazi uko byagenze
1: urashobora guhura n'akaga gakomeye urugwa waruka rukaranirana bivanye nuko ashakwa n'umugore yanabikoze araguha ibyama bitaronze neza akaba adatunganije ubwiherero ariko ukandura igasanga urugoganyura sambutse yego
0: mbega ndakwibariza gatoya ikibazo akabazo nari numvise kanjemwo navuga ntirekanda kakubaza yakanyeje tukiri kumwe kumurengera n'uri ko ratwumviriza ariko araraba ukuntu abigenza kugira ngo arabe ashikirize ikibazo ciwe nimba gifise cyangwa ashikirize intererano izo nzoka batubwiye kurya burya bwoko watubwiye ko ari uko ziri ubwoko bwinshi niko zifata n'abagiye abana baba bakiri bato
1: murakoze cyane abana rero bakiri bato
0: ubundi bwo twebwe abantu bakuze twebwe se no kumara biratahuritse kubera tuba tumaze kurya byinshi tuba tubanze guhura na byinshi kwasanga nk'umwana w'imyaka bon atarakwiza basi ataratangura ku
1: afite imyaka
0: amezi icyenda vuara kwasanga nk'uwo nawe agwaye inzoka nibura bindi nyine
1: yego ziramufata umwana muto zimufata mu buryo bwa herero nababwiye ko ushobora kwasamura
0: zikabata
1: uwo muri kumwe muri kumwe ubwo rero nyina zigwaye zashobora kumufata ikindi ashobora kumwoza atafakoze isuku cyangwa akajya kumukorera umwana yitumye akaza kumukorera isuku ariko akibagira gukaraba cyangwa akabigira n'ibigirankana haba akajya kumwonsa ibere umwana akongera kurya umwanda wamuvuyemo noneho inzoka zikamufata muri ubwo buryo
0: zica ziza ari bushashe
1: urumva nta n'imboza
0: ziyobuye
1: zizana mu buryo bushya bw'inkomezi noneho zikajya zigwiza ko noneho indani zita amagi zikagira ibikono zikaba nyinshi mu mubiri
0: na cyane cyane ndavuga hari ababyeyi ndamaze kubabona usanga nyine tujya duhuza utwo munsi si byo cyane cyane tujya amasutiye vuba ugasanga amasutiye yabo ntameze neza ntameshe cyane ku buryo usanga ariko yonsa umwana ubucafu
1: ni ikibazo gikomeye burya nta muntu
0: akwiye ibyo ni ibintu umaze kubonesha amaso y'uwanje ukabona umubyeyi umenga ukimera ni isi ijya sutiye ayimaranye ukwezi amezi abiri bimeze gute
1: murakoze cyane burya umuntu umuhungu akwiye kwambara impuzu yo munsi rimwe ku munsi mugu umukobwa niba uri burakwiye kwambara uduhuzu tubiri ku munsi mu gihe yafashe ubwigenge akakambara uduhuzu tubiri ku munsi impamvu kandi ahinduye ni ukuvuga ahinduye utwo mu munsi ahindurana kandi cyangwa akareka gutyo niba bishoboka akareka gutyo ntako yambara ikintu gisa umwanda nko mu gihe cyo konsa hoho abagomba kubyirinda ko abana bobo ntabwo baba bafise abasirikare mu biro abagwanira ikintu cyose uko ugiye kiza uko nyine umwana akamushushe ukamugura imitsi
0: utazi iyo
1: wirukanga utazi yo
0: ukaguma wihutira kuraba umwana kundi kibazo kiri kuri
1: kibazo kiri kuri we wari kuhaja kuvuga umwana wanje yashushye umwana wanje diaye umwana wanje yagizikia yadashwe umwana wanje
0: uradzuki
1: ugomba kwirinda umuvyeyi kuko umwana wewe ikibazo ibyazo by'umwana biba biri ku muvyeyi
0: uradzuki raho nanje ngiragaje kukongana nanje naho ntari umuhinga abavyeyi bariko baratwumviriza murumva ko ibibazo byinshi biva kuri mwebwe imbere yuko bishikira ku bana
1: nibo
0: banyina bayazana nico gituma wewe wa muvyeyi uri kuranyumviriza kugira ngo birinde zongware izonzoka zo munda imbere yuko wonse umwana wawe ntubone ko ariko ararira ngo kubera arize ansabye ibere ngo nce ndamuha direct
1: bayitunganye
0: banza witunganye binashobotse iryo bero giye umuhe ubanze uryoze
1: neza
0: n'amazi meza nuko no
1: kandi bagira nibaza ko bagira tuntu two guhanagura bagira
0: uturenjete
1: ashobora gufata kamwe yakaravye neza agahanagura ubwira ngo
0: imyanda
1: ishobora kuba yasigaye ko ive ko abantu ko
0: basomana amugari uri kuratwumvira ati nkwibereye hariya anye matongo nkwibereye hariya anye matyazo hariya anye mu mirima ucuye wari ariko aragendura indimo ziwe ati nawe ko karenjete kuvahe umugabo ko biri kose wasi ukapfuma urihanagura imbere yo kuri umwana
1: ego ikindi hantu bisha bitwaza ngo mbega ngo uko umuntu akarari umwana agacarira ngo shaka tubigenza gute ntabwo ari umwanya wose umwana arize bamuhibera
0: kandi umwana rega ariko ararira hajya nihakura ko numvise ngo bashakashatsi niko babiyaka
1: ni arahashobora kugira ni ubwenge ko umutwe arapanuka kandi ko umuntu agira umutwe wisumbuye ko nubwenge ubwonko babunini ko ubwonko babunini niko nubwenge babwishye
0: bon ibyo ndavyemeye buke kubera ko si bose bafise imitwe minini bafise ubwenge bwinshi
1: ntabwo navuze imitwe minini imitwe yisumbuye banahoye na
0: igituma ndavyumviriye muri iyo sanse kubera ko hariho n'ubundi muntu ariko aratwumviriza nawe niyumvire nk'uko iwanje
1: ego
0: ariko imana ishimwe urahabaye kugira ngo ugende ugakosoye
1: ego haravise imitwe minini ifise umutwe munini kibi kibazo munini cyane kibi kibazo ubwenge bubavuke kuko navuze umutwe si uburyo ungana
0: inaboneka
1: ahubwo n'uburyo bw'ubwonko ubwonko bwo bwaguka niko n'ubwenge buba bwinshi ariko nugize agatwe gato naho nicyo kiba ari ikibazo ibintu bibiri umutwe munini cyane n'umutwe muto ugomba kugira umutwe uwo bantu bakuru
0: muhaye
1: yego
0: bwana Claude uwo bavugutire rero uti bogira nte byogenda gute kugira ngo izo ngwara bazirinde
1: murakoze cyane iyo wamaze rero kwandu gufatwa n'izo ngwara n'izo nzoka iyo maze kugira akaga k'izo nzoka ugomba gufata n'ibintu bitatu mwe ndakubwira imboga zitatu ugomba kugira umujyama ni karoti zibiri mu gatondo kivyuka atamazi uranywa atakindi kintu urakora ukaca uhekenye karoti zibiri bibaye ngombwa ugashyira ko n'igitunguru cya ruje mugakanyira ko indimu ukabyihereza ukaca umara amasaha abiri utaranywa amazi hanyuma ukabona kunywa amazi izo karoti bibaye ngombwa uzirirwa ukaza gufungura ibyo byo mu ijoro
0: izo karoti zo mu gitondo
1: yego nizo wakwirirwa ugasaba gufungura mu ijoro
0: utwo wariye mu gitondo
1: yego ariko byase ukihanga ukaza gufungura saa sita ariko ukamara amasaha niwe buri atandatu utaragira ikintu
0: ufashe mugabo amazi birarekuwe
1: amazi uyanywa haheze amasaha abiri uhagiye kugeza irya karoti ubanza nizo uhera ko ariko ubundi ko tubasanga tubabwira ko amazi ariyo utangurira ko mu gufungura ugiye guhinduka noneho ku muntu wabaye inzoka bagiye gufata amazi inyuma bagiye gufata ikaruti zibiri n'igitunguru cya ruje bashyire ko indimu ababifungure mu gatondo imbere yo kunywa amazi babihera ko amazi ukayanywa haheze amasaha abiri banyweye bari izo karoti
0: none gamwe ni wacu ukiraho utaravuga iyo yindi miti ibiri uno munsi urabona ubuzima buragoye ubuzima ni hatari sibyo uno munsi twese tuzindukira twiruka hamwe tuvuga n'ukuri ntituze kuyaga urumva ngo byagenze uku unye na kuriya anye uno munsi abantu bazinduka biruka none gashani ndiyo rindira ayo masaha abiri
1: cyane kagwaye yiruka agwaye
0: bo arashobora kuba agwaye mugabo erega abagwaye inzoka si bose baguma muhira
1: yego
0: kandi aho uri abo woja hajya muri santire vire agapima abantu bari mu gisagara cya bujumbura
1: benshi baragwaye
0: kandi bari dori
1: Bakora ari bari yodi bari ko bari bakora shinyiriza ko bagushinyiriza ko ubwabo kamwe muravuga uti kugira ngo umuntu agire ico yihereje n'inyuma y'amasaha abiri amazi kugira ngo umuntu amazi kugira ngo umuntu amazi hama aho onyo bawariye ikaroti zibiri n'igitunguru cha roje n'igitunguru cha roje washize ko ndimo nuko tubwire umuti wa kabiri umuti ugira kabiri ni tunguru sawumu n'udutete hagati ya dutuna tune.
0: Ukabishira ukatagura ku mfungurwa zo kumugoroba ubwo kenye kujya sivyo na makosa namenga niho sawu buturiye neza nta na gatoya abantu bagomba kumenya ko tungurusawu ifise irakaze bivanye n'ubushobozi ifise ntabwo twemerewe kuyirya ari yonyene kandi si tungurusawu yonyene ni miti myinshi twemerewe kugira bitari ku mfungurwa
1: nimfite
0: kwa muganga nka yose ntizwemerwa kujya tariye
1: ivyo byo birazo
0: akoyo yemerwa kujya yonyene mugabo itungurusawumu ugomba kuyikatagura gufungurwa ukayiza uyisangiza uyikoza n'indi ifungurwa cyangwa ukayikoza n'izi ya karoti nyene mugabo ugomba kuyifungura yonyene wikorekere munda yonyene ishora kugira ibindi bibazo itera muri estoma umu ikamyura estoma none ukatangura ukacyaba itara kuvuza n'umushishi yego namara
1: ugacusanga ho kwivura wigwaje kandi
0: wivuye bimwe mbwo bindi bindi bindi ongeje mwe bindi kandi ko nimiti isanzwe ikora imiti ijya myinshi kwa muganga igira icyo ikijije icyo yononye ariko twebwe ntidugomba kubikora uko turagomba kubikinga mu buryo ubunaburiye turagomba kwivura tutagize iyo twononye nikujya itungurusawumu tukayikoza ibyo gufungura noneho ibwo nibwo buryo bwiza kuyifungura atakibazo kindi igiye gutera ku mwana rero kuyitungurusawumu kumwe numvise muvuga ngo mbega abana abo birabafata kubera abana nabo ibafata bo muri bemerwa kuyijya
1: wowe imiti yabo ni ibiri
0: nuwo nyine ni tungurusawumu nyine umwana ushobora kumukorera niyo nyine ibiri ushobora kumukorera ji ya kahote ugashyiramo akadimu hama ugashyiramo ukongeramo akaboki gake ukamuha umwana
1: ama ba babyeyi nabo bari hariya bari kubatwumviriza avuga ati umuntu amuvuga uti yakabirizi birashobora gutora umurongo
0: naho nabyo nisa na umubirizi nawe uravura inzoka yego mugabo umwana muto cyane siza kumuha umubirizi siza kumuha umubirizi naho ko ndababwira ko natunguruza umutwe turagiye ngo abana bemereye ko yige twemere abana umwana adakwigiye n'iburi buri myaka indwi ntabwo yemererwa kujya tungurusawumu ahubwo icyo yikorerwa nukuyishyira ahantu ushobora kuyihema umwana rero muto nufata agatambara keza ukayisekuriramo tujya tune cyangwa dutatu ukayisekuriramo ukayimwambika ngaho ku izosi agatambaro ukajya ugafunga ku izosi akamara ko nk'iminota mirongo itatu
1: amajyangaha mu muhogo
0: yego akayihumeka inzoka ari zishobora gusohokera mu kanwa cyangwa mu mwanda mukuru cyangwa mu mazuru aho zishobora gusohokerayo
1: zica zivayo ziruka
0: ziko ashya amashiriti
1: murumva rero ko byamaze gukomera kandi n'ikiganiro kiriko kiragera ku musozo kiriko kigana ku musozo murumva ko ari ibintu biryoshye cyane ni ikiganiro kiryoshye cyane ikiganiro kiba yagira uko mwakwifata uko mwakwitwara kugira ngo mwirinde inzoka zitandukanye zo mu nda muzi ko hajya haburya Claude hariho ibintu byinshi twabwiwe sibyo ibintu byinshi twabwiwe nicyo gituma mwebwe nk'abahinga nk'abaganga muza mutubera inyishu y'ibibazo byinshi tuba dufise ndibuka ko aho hambere hahise ababyeyi batubwira bati ugahekenya ibijumbo bibisi aho inzoga zo mu nda zirakuvutura n'ibumbi ritumuke
0: yego ahandi ikibazo cy'ikijumbo ikibazo nk'iry'amande baho k'ijumbo ushobora kugihekenya utakironze kandi kenshi bazi ko mu kubihekenya kera twabikojeje amenyo twabiharuza amenyo tugakora ko mu gukura kw'ivu hajya ari haba harimo imyanda wakijya ugacogwa ugaca uribwa
1: akajambo kamwe kihumura urumva wowe uvuga ati nta giterwa na kimwe kiba gifite inzoka ubwacu ahubwo inzoka ziba muri ryamwe ndakiba gifise ubugomba gukora isuku mugabo nubundi bwikije muri kimwe guhekenwa
0: nicemwe guhekenya
1: oya
0: ako kantu rengeje ko rero siko wari kuraza mu nzira yanje
1: ariko kunda bekenye byumva
0: eh bon narabikunda kamene
1: narabikunda twese
0: kabi eh narabikunda mu Kenya ugurira ina kajumbo gasosa ati burya buje umunyene busosa burya nibwo bukora ibara no gusanga buri munyanzo kayere gese sanga ukariye uriko uraribwa cyangwa urayo uraribwa kandi nivyo hari giye wasanga bafise sense kubera ko hari giye wasanga wabiriye mu joro nti wajya mugasanga inzoka zikurayemo ziraye zirakurya
1: ntabwo rero zari ntabwo inzoka ziba mu kijumbu nyezina
0: zinyuma
1: kuko kijumbu iyo rero bisaba kugikorera isuku iyo ugiye Kenya basi ukorera isuku mugabo muri rusange mu buryo bwiza ikijumbu kiratekwa cyangwa ukacyotsa ubwo ntigihekenwa amakosa kumbure nzu babwira impamvu batagihekenya
0: apana wa mugani w'abaroni ngo akadatetswe karotswa oya ibyo sibyo rero bwana Claude wari ukitubwira ukuntu bozirinda sinzi kumbura ko mwari bwaheze mwari mumaze kutubwira imice ibiri umuco wa mbere watubwiye ko ari ugufata ikaroti ugashyiramo igitunguru kitukura hama ugashyira ko akadimu hejuru ukundi umuntu kwirinda kwa kabiri wavuze uti ni ugufata hajya kumuhingamo mu bifungurwa byo ku mugoroba bya nijoro umuntu agashyira ko gatungurusumu hejuru
1: dutatu
0: na tune ukadukatakata mugashyira ko hama ku mwana niho waciye uvuga ati kubera ko n'abana nabo bari mu bakarigwa ati ku bana nabo ntibosigara inyuma utufata twa dutungurusumu nyine dutatu cyangwa tune ukatuvungurira mu gatambara ukadufyondera mu gatambara ukadusekura hama nyagatambara ugaca ukabohera ku izosi ku mwana ariko ntatubwiye umwanya bimara ko arakararana cyane arakirwana
1: navuze imita 30
0: iminota 30
1: hama akabihumeka ariko ikindi
0: ikintu kizira bavuze
1: ko umwana agatambara ntagafunge ko cyane kubera ahantu ushobora kuba yari nyinshi
0: hashobora kugira ikibazo
1: ashaka kumyoka kandi yarengeje niyo 90 babwiye kandi ashobora nanye kugira ikibazo
0: umwana
1: kugifunga ku buryo udafata kicago cyane ni kugira gusa ifate nga ku mubiri ku ruhu hama ijya odere ike mu ruhu cyo no mazuru hama inzoka zibone gusa
0: nyamwana yo bafise imyaka ingahe kugira ngo ababyeyi bari kwatwumviza bavuga ati urya no muha bukuru no muha butoyi sinda muhe canke minani no muha miburo sinda mu
1: guhera ku mwana amaze gutangwa gufungura iki ivyamwa
0: ivyamwa kumeza atandatu gushika
1: nibiburi buri ku myaka indwi
0: ku myaka indwi uwa munana arashobora kwiheretsa
1: ashobora guhera kuri dutete tubiri kwitangura dungura sa umwe
0: gushika
1: ku myaka 14 ashobora gufungura dutatu na tune

zirwaye ashobora kuzandukiza umwana ari mu mbanyi. Ikindi bagira nuko indwara zo mu mutwe arashobora kugira indwara zo mu mutwe. Yego. Ariko icyo mwumye nuko ari isanuro iri hagati y'izo ndwara n'umugara wa sida. Yego. Nivyo. Ibyo rero zihuriye ko na sida ni ibigenda babwire. Zose zandukira biciye mu guhuza ibitsina udakoresheje agakingirizo. Uburyo bwo kwikingira ni bumwe: kwihangana, kutarenga ibigo no gukoresha agafuko bishitse bigapararangana. Irindi sano ni byorohereza ukwandura indwara ni bimwe. Indwara zandurirwa mu himba byirondoka zirorohereza umugara wa sida kwinjira. Ni fyefye. Hey. Yo.

0: nuko nuko rero na karirimbo Yesu ni nzira Yesu ni nzira mwumvise ikiyago cy'uno munsi aho babwira yuko muto kwiganyira na gato ngo ndamwiganyire na gato nababwiye ko mwakura kuri 68 60 70 87 86 mwumvise cyo mubaza cyangwa muterera no kuri 72 344 106 aho murakora no kwandika ubutumwa bugufi busomeka neza cyane murashobora kubukisha ngaho uwitwa Samson niyo nkuru ari ngaho mu Kamenge Santos ndamukiriza umutumire yavuze ati Santos ndamukiriza umutumire
1: yego turaramukije
0: ati kiyago cy'uno munsi yaduteguriye ikiyago cyiza cyane ati Imana imuhezagire
1: Amen. Tuhezagirane.
0: Ati na jewe ndazi kwiganyira yuko atari byiza. Ati n'abari baratwumviriza bakurici icigwa. Ati nko muri bino bihe urabona yuko abantu barushye baguma biganyira. Ati niba bumvirije ico kiyago hari ico bahava bunguka. Ngo Imana ibandanye bahezagira.
1: Amen.
0: Ariko biragoye muri kino gihe nawe yabivuze muri kino gihe.
1: Yego.
0: Abantu benshi baraganya bariganyira
1: turi mu bihe bigoye
0: muri make none uri mu bihe bigoye ko bavuga ngo hakora munda ureka kuganya kandi uvuga uti n'umunsi simbava motesha umurongo ndonke n'ubucumbishwa na kumwe
1: hariho rero akarero twahawe nga muri bibiliya mwamikazi w'igerifadi umufakazi nako yavuze agafuga ke hari inzara hari agafurega keya cyane ariko aza gushyirwa n'umushyitsi yazi ko aza kukajyana umwanya na wiwe baca ibifira kubera inzara
0: yego
1: ashyirwa n'umushyitsi amubwira ati ewa ako gafu nyene ufise ako nyene kazane ukancumbire abari je ndakajya wa mwamufakazi avuga ati aka gafu by'ukuri niko konyene dufise kandi tukoma tukacumbe tukajye n'umwana wanje cyo twipfire wa mvugishwa n'Imana Eliya yari Eliya aramubwira ati ako nyene jewe niko ngomba kuncumbira rero arizera ko

0: isaha zibiri n'iminota 33. Mwebwe mwese muri muri za ntara zitanu zigize Burundi, byifashe gute? Muri ko muratwumva? Muri ko muratwumva? Tubwire badi, tubwire ko muri ko muratwumva. Duhere abari hano mu ntara ya Bujumbura, mutubwire. Abari Gitega, mutubwire. Buhumuza, Butanyerera na Burunga, mutubwire ko muri ko mubitega biri hanyuma mukanya aragaseke nkera bafundururira. Ye ni mukanya, mutubwire ko muri ko muratwumva. Nta kindi. Mutubwire ko muri ko muratwumva, habu nimwamara kutubwira ko muri ko mutwumva, haragaseke nkera bafundururira. Hari umuntu wanyu tumubaze. Alo. Amahoro. Turashimanira twakuye. Ni kuvuga I Bujumbura muri ko muratwumva.
1: Sawa.
0: Mukanya rero ndamara
1: ndakumvikana kugira kayiga kuri meka Yesu
0: Sawa.
1: Komera mutama wanje je kabisa na
0: muri Bujumbura baratubwiye yuko bari ko batwumva atacyamira, ariko n'abari Gitega mutubwire, abari muri Buhumuza, Butanyerera, Burunga mutubwire, hanyuma ninamara kumva mu ntara zitanu ko muri ko mu ntegabiri haragaseke nkera bafundururira, n'abari muri Tanzania mwese mutubwire, aho muri Kongo mutubwire, n'abari mu makongo ya kure mutubwire, mutubwire ko muri ko mutwumva. Alo. Alo. Amahoro.
2: Razaro
0: uri mu ntari yihe?
2: Aha Burunga hijyaro.
0: Sawa muri Burunga muri ko muratwumva ni neza cyane.
2: Bacha gutare mu kintu kimagihinda tubumvira kurere cyane.
0: Hari kiri kiriko gihindira mu radio.
2: Eh kimagihinda cyane bacha majwi nasohoka neza.
0: Niyo nkuru niyo.
2: Bacha niyo kweri yo nkuru kandi maze iminsi yamaze nk'iminsi ngine.
0: Sawa babyo ubutumwa bwashitse nugufashanya nuko nyene
2: sawa ni ngahe
0: gihara yego sawa reka dutwumve bandi ko twadutegabiri

Reka rero tubabwire Adrien izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iryo zina rifise inkomoko mu Kilatini kuri Adrianus, rikaba risobanura umutunzi, risobanura ubutunzi. Urumva ni imari n'ubutunzi. Naho mu Kigereki risobanura umwijima. Reka ndabasabe mu nkundi nababwire bimwe mu biranga ba Adriano. Ba Adriano Adrien, bon. Nabantu bivugira amajambo make. Muranyumva ba Adriano n'abantu bavuga amajambo make. Yego. Ba Adriano n'abantu bashira imbere ibikogwa. Bavuga make bakacha bakora cyane. Ntibashaka umuntu abazana ko majambo, oya parabizira. Bashaka abantu bakora cyane nkabo. Ba Adriano n'abantu bakunda kubahiriza isango. N'abantu bubahiriza isango. Muvuga isaha niyo nyene. Mu byo bakora bakorana umwete n'ubwira n'ubukerebutse. Ba Adrien barakunda gusenga. Barakunda gusenga kandi bakagushaka yuko ibyo basenze ko babigendera, babigendera. N'abantu bubahiriza abandi. Adriano ngaho mukinanira watwandikiye mukanya nitwaheza kukuvuga. Ukiduhinyuza. Atwarangamije sha. Reka mbira amatega atuye mukanya nabantu ngenda kuvuga sha. Ndiko mvuga wowe Adriano wanyandikiye, ndikuvuga n'abandi ba Adriano bariko badutega biri.

turangirize ku izina Emery. Izina Emery, izina Emery rifise inkomoko mu ndimi za kera z'Abadagi ndetse n'Igifaransa. Muri rusange bisobanura umutwara akora cyane. Emery ni umuntu ubwira n'umwete n'ubukerebutsi.

Iryo zina yemere ryakomotse ku izina ry'abadagi rya kera yitwa Amalric, ikaba ryasobanura umunyabikorwa adasanzwe. Ndetse no kurindi izina ry'igifaransa rya kera Emery canke Emeric risobanura seyirugo. Ariko icyo risobanura nyakuri, Emery ni umuntu w'umukozi, risobanura umuntu w'umukozi atarera amaboko, umuntu akomeye mu byo akora kandi w'ingufu, arashyiramo n'ingufu mu byo akora kugira ngo ashyike ku kintu kidasanzwe. Abantu bitwa iryo zina ba Emery bakunze kurangwa n'umutima wo gukora cyane, kandi n'abantu bafise impano yo gutwara abandi, gutegeka abandi. Yego, niko bameze. Ba Emery ni n'abantu bivugira amajambo make, bavuga ibikenewe. Nuko rero tugeze ku isaha zitatu n'iminota 27. Reka dushimire mwebwe mwese mubaneye muri utega abiri. Edora na mvuke mukozi gutazira Dos Santos, nariko ndakuvuga ari ukwambaye uburenganzira narangamije niziri kwa byakiri uko yenda bivuze ntibashavuye mu kanya. Rero reka ndabaha akanya kugira ngo mwumvirize akaririmbo kamwe tubiri dutatu, hama nshe ngaruka hano muri studio kugira ngo ndabahe wa mwanya wanyu mwiza kwifurizanya ijuru.

0: Alô, alô. A Mauro?
1: Mauro.
0: Ninda tu yaga? Oya ni tukumva na ba, ni tukumva. Raso ni tuakure mokane kumbole ngira kumashe tani azubaya mazukuiruk. Ninde.
1: Iburima
0: ni tukumva neza mundu ima. Reka kona na maini, raso ni tuakure mokane. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro.
2: Amahoro.
0: Ninde tu yaga? Ijoro giza kuri bande bwana Egide.
2: Alo?
0: Ijoro giza kuri bande.
2: Ijoro giza kuri wenyene n'umujyango wawe wose. Leka mure papa na mama leka mure seri wanje. Leka mure to mutenga mukafungure ke mune wenyetse n'umujyango wawe wose leka mune seri n'umujyango wawe wose. Kambole wa kanuyure kambole w'ubitali sangale kambole w'umabara kare kambole w'itali rerire kambole w'ubitali yone se kambole w'ubitwa muganga ukasire kambole w'ubitwa rerire kambole w'ubitwa samwe de katembona kafana mara kambole bene wa atari bintu
0: nakai
2: afini
0: uti
2: ani he yakiriko
0: aha ni he
2: eh
0: Nona huli ni hehe.
2: Iba ndibere ye kukazi ngaha mugitaza.
0: Mugitaza maje hehe.
2: Mugitaza wayo rati no mukabeti.
0: Oya ni kujya kaburimbi.
2: Kujya rumonge.
0: Naho nyene hepfo yibarabara haruguru yibarabara.
2: Ndi hepfo yibarabara gatoyo.
0: Yerega ndakubona.
2: Urambona ndi hehe.
0: Aha, none nturi mugitaza. Mbibasha wagira
2: Ariyo numutama ndarindi bakiye.
0: Inde.
2: Unwara ntwandi wewe Helena.
0: Sawa.
2: Eka mbone makato.
0: Nuko nuko.
2: Sawa.
0: Sawa. Emesinde noma abamfite yeshari koma koma. Kire gute. Nabateranye imbere gute. Tene vubye. We made it to zero prayer.

0: Allô, allô. Allô.
1: Allô.
0: Amma horo bana kasu rahiba.
1: Namaho.
0: Nairobi muri Kenya ni sawa.
1: Byukuri twashimye Imana twakenguruka.
0: Numwanya wo kwifurizanya ijoro ryiza reka tuguha akanya nawe so wahere.
1: Ego ndamere kuri mwe nyene mu mpa y'umurongo n'umujyango wanyu.
0: Sawa.
1: Mbona na kongole mukara na kuyara do nyene n'umujyango wawe timwirambire pastor barabakunda cyane. Naje mbona wa mujyango wanje nasize ngaho muri komine Nyabihanga mu ntara ya Gitega nshasha yagutse. Amwe ku mutumba w'imagamba cyo mbona mu mujyango wanje uhari umufasha wanje ukuranita n'abana ndibisi n'abageni n'ayijyane muri ngaho ku isuku imagamba. Naje mbona ndirabihaye Emmanuel n'umutoyi wanje ngaho imagamba sinzi umusitarasi n'umukuru wanje ngaho imagamba n'imiryango yawo na Beriki Masi nyine ngaho imagamba nyine n'umuhungu wanjye kwa mukuru wanjye. Nacho nshimira ajya mu mikangara ku kibuga se ndahona wa mutamaya ntwari wa mushiri wiwehere nate mu rambure kasi rawe barabakunda cyane. Imana akurasite kuri mujyango n'amaterefone ajya mu kibuga mu mikangara tuwirambire reka kwa rubu mutare ajya mu mikangara tuwirambire nanasi mishere umutatu yagaruke ngaho ku isi kuri magamba tuwirambire na beyatiriki wawe n'umuryango wawe. Nacho ndamuna atanga Imana asariye ngaho ku isi kuri tuwirambire Imana kwesa umutatira wa beni ngaho nyene ku isi kuri tuwirambire imambure wa mukazira amaguru ngaho ku isi kuri tuwirambire.